Star Band de Dakar bu na njay ma jigen ñu jëlé ko ci volume bi nga xamni mo am Adium Nar am Kelédi am bu na njay ma jigen am l'Afrique Incarnatio am Wali Njay morceau bobu nak lañ ci jël dektal leen ko dañuy demal ci benen 33 tours bu Star Band de Dakar ñi jouer li nak ñoy jouer bi mais volume bi may bëgg dektal leen Kouram Bissane Marsek moko way waye mi ngi nek ci volume Mariama bi ak Sibouté ñi ci bëggal nak bay Ibra Gay Ndoy ñi koy wax Bagandoy V Amadou Diop momitam mi ngi ci Njoben Modou Tala Diop mi ngi fofu ci Njoben wa Njoben yépp ñi ngi leen di nuyu Babacar Diang ak Ablaye Ba mën ma sunu grand plat lañuy tok fofu sama bitik kon jërëjëf Babacar Diang ak Lay Ba mune di la deglu rawatina nak musique demb bi ñu contane ci lol nak morceau yi dafa am lu ñuy fatali bu fekke monu magit wayi neexna ci ni ngay commentaire daf ñuy neex yeen tam ñu gëreem leen sante leen ci ni ngeen tamo RSI Radio Sénégal International di nuyu Vieba moy Cherif Fat Sow madame Ba ñu deglu Kouram Bissane ak di Marsek Star Band de Dakar.

bi ma ngi lay nuy bu baax way ak mbay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawane sen teranga nak and ci gawane x football ñu leen di féliciter bu baaxa baax ci ndam li nga xamni am nañ ko ñuma comor ay ca gaay kon

0: salaamaaleykum mbokk auditeurs de la 92.5. salaamaaleykum mbokk auditeurs Jabot, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am contentement bokkaat ak yéen tu Jabot. Nuyu nañ leen bu baax a baax di leen contaane. Bu ñu limee dañuy juum beral loxo nag sama njaboot gi ziar leen di leen ñaanal rek fu ma toll di leen wax ne ñoo ngi wàcc ouverture des classes. Gën leen a fagaru, gën leen a góorgóorlu, way jur yi tamit gën a góorgóorlu, yàlla yombal leen ba ñu yóbbu seen i njaboot ci école ya ak fu ñu mën a dem. Yàlla yombal leen fourniture yi, yombal leen yére yi, loolu lépp yàlla na ko yàlla suñu borom bi yombal. Ñoo dellusiwaat nak tey bokkaat ak yéen ëtt njaboot. Tey nag ñu dugg ci loo xam ne njaboot gi bare na ñoo xam ne dañ koy yëg. Njaboot gi wayjur yi bare na ñoo xam ne daf leen di dara seen njaboot ñu jigéen wala seen njaboot yu góor. Nekk ay xale dugg ci mariage teel a jeex lool wala muy am ay tolof yu ciy am. Tey loolu ëtt njaboot indi woon ci table bi bokk ak njaboot gi yëpp waxtaane ko. Waaye nag du ñuy dem ñun kese, bu ñu ñëwee fii dafa am ñu ñuy àndal. Dañuy àndal yaayu njaboot gi wala bàyyi njaboot gi. Tey nag ñu ngi ànd ak soxna su baax di ko ziar bu baax a baax. Soxna Fatou, maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la bàyyi ak ëtt njaboot.
1: Asalaamaaleykum, bisimilahi rahmaani rahim. Asalaamaaleykum ëtt njaboot, maa ngi leen di ziar di jox di kontaan bu baax a baax ci invitation bi. Di la nuyu bu baax a baax soxna Fatou, maa ngi lay ziar lu bare bare di ziar auditeur yëpp, bàyyuma kenn, waa diaspora, waa àdduna bi yëpp. Ñëpp a ñuy seetaan macha allah. Di góor di jigéen, maa ngi nuyu ñëpp di tàllal sama loxo di leen nuyu di wax kàddu gi yàlla nga fekk ci jàmm. Asalaam, ñu yàlla defal ñu jàmm, defal ñu sutura, jàppale ñu bu baax ci njaboot gi macha allah. Comme ni ko soxna Fatou waxee rek, ouverture yaa ngi ñëw. Yàlla nañu yàlla yombalal, yàlla kàttanal ñu. Ndax njaboot gi suñu njaboot la ñun ñëpp. Bu ñu baaxee ñun lañu baaxal, bu ñu bonee ñun lañu baaxal, ñun lañu bonal. Kon boobu yàlla nañu yàlla jàppale yàlla baaxal ñëpp macha allah. Te suñu kàddu gi ñëpp déggee ko, lu ci dëng rek nga xam ne ci ñun la. Yàlla nit matul, mais yàlla nañu yàlla defal jàmm ba ñu yëgaleeg suñu sago incha allah. Maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nag di kontaan bu baax ci invitation bi.
0: Kontaan nañu bu baax, ñun ñoo gën a kontaan. Ndax dañuy wax rek nga bàyyi sa itte yëpp, dañ la woo rek nga bàyyi sa itte yëpp ñëw toog bokk ak ñun ëtt bi, bokk ak ñun waxtaan bi. Kon ñu ngi lay ñaanal yàlla sa kàddu gi yàlla ko nit ñi dégg, muy lu am solo. Li ci baax ñu jëriñoo ko, te xam nañ ni suñu toogaay bi lépp lu baax ci njaboot gi rek moom la ñuy jéem. Kon yàlla na yàlla eggale kàddu gi ba ñëpp dégg ko, muy njariñ ci ñoom. soxna Fatou, ni ma ko waxee rek ci njëlbeen, ñoo ngi indi tey waxtaan woowu muy maanaam xale yi nga xam ne dañuy dugg ci sëy rek, dugg ci mariage. Mais mariage dañuy faral gis ni day teel a jeex lool wala mu teel a ami tolof lool, ami problème. Ñu nekk ci xuloo ki xeex, nekk ci tongonte, nekk ci histoire, nekk ci xeexoo. Dama xamul nag lan mooy sabab bi soxna Fatou.
1: Soxna Fatou, jërëjëf ci question bi. Wax dëgg yàlla, lu jaboot yëpp di jooy macha allah. Lu jaboot yëpp di jooy ndax ñun ñëpp ay jaboot lañ. Yàlla nañu yàlla defal jàmm. Loolu nag bu ko gisee, xam nga sëyu xale moom mag ñi ñoo ciy jàpp macha allah. Sëyu xale mag ñi ñoo ciy jàpp. Waaye xale yi léegi nag, bu ñu amee borom kër rek wala bu ñu amee soxna rek, uti seen appartement.
0: Waaw,
1: te xam nga appartement tamit mer dafa gaaw, te xale yi ay xale lañ, amuñu contrôle. Boo meree mun nga def loo xam ne sax après da nga koy rëcc, muy góor muy jigéen. Waaye sëy moom muñ la, sëy moom muñ la. Te man damay gis ni soxna Fatou, bu ñuy fas sëy, ni ñuy toogalee jigéen noonu lañ war a toogalee góor.
0: Waaw,
1: ni ñuy toogalee jigéen ca jàkka ja imam bi di wax, ku góor ki tam noonu lañ ko war a toogalee. Wax ko lan mooy wareefam, ku jigéen ki ñu wax ko lan mooy wareefam. Bu ko defee mag ñi jàpp ci, bu ñu déggalee ñooñu imam yooyu wax, yàlla dina ci def jàmm. Mais xam nga xale yi léegi kenn mënul muñ. Xale yi mënatuñu muñ léegi, génération bi mënuñu muñ. Du tuuti nga ne dem naa ci tas naa, te xam nga tas moowu tas moo war a mujj. Décision booy mënti jël moowu tas mooy mujj. Ndax sëy léegi fookaay lañ ko def, te sëy du foo. Suñu yaay dañ daan sëy ci coono bu metti, kenn daaw leen dégg.
0: Dëgg la.
1: Mais xale yi léegi yàlla nañu yàlla dooli sutura. Yàlla nañu yàlla dooli sutura, te yàlla kàttanal ñu leen di jàppale. Ñu leen di jàppale bu baax a baax, te ñu nangu nag déglu ndigal. Loolu mooy àdduna.
0: Dëgg la.
1: Waaw, àdduna bi metti na, jaxasoo na.
0: Loolu mooy àdduna, metti na, jaxasoo na. Lu am solo nga wax tamit loo xam ne lu neex a dégg la, parce que defe naa ne njabotu legui ni pour nga caser len ba pour nga encadrer len dafa xawa doy war da fay xawa jafé ci wayjuri parce que def na la buñu xassé ba dugg ci mariage rek yaakar nañ ni mën nañ demal sen bop yaakar nañ ni mën nañu xatal sen bop ndax dañ nan majeur nañu xam nañu li xam nañu le te fekk ni dañuy wax rek seyu xalé mak ñaacay japp waye legui li nga wax legui lu am solo sohna Fatou moy appartement yi buñ ku ci am jëkkeur rek wala ku ci tak jabar yaay xalat appartement yaay xalat deru genn ci kër ga te bu ñëk dañ doon wax naan mak bax na ci rew ndax mak moy gis lo xamni xalé du ko gis waye même bu fekke ni sax da ngeen am appartement nek ci appartement parce que nit ku nek nak bëgg nga fo moma sa bop ndax li ñuy wax rek la borom table bo gis bo ubbe xol ba magasin mo ci nek wala boutique ci nek kon ku nek ñaanal nga yalla amal sa bop waye de temps en temps ngeen delu wat ci mak ñi delu wat wayjur yi ñu leen di xelal da fay am solo nga wax lu am solo lo xamni legi amatul tax soxna Fatou wax nga ko mais lool amatul de dem ca jakkaje yubbu xalé jigen ni tok lool amatul legi heureu mariage xalé tok nañ sen kawlal parce que lool lañu yaakar ni mo bax tok nañ sen kawlal muru duñ leen deg duñ leen tan nak li am solo moy ñu becc le becc wayju decc ku goor ki wax la lan moy waref bi wax la lan nga wara def yoy daf ci am solo waye dañ lay bay rek ngay demal sa bop ñi tak tak ñi tak ca jakkaje nañ duñ sax deglu dañuy wax ba imam bi wax limi wax bo fu genné bo len la jeli imam bo wax ñafa demo mënu la salam faccel dara kon loolu dafa am solo di dëj xalé yi di len wax mariage lan la lan moy waref ku goor wala mar ma wala fu jigen waye xam nga lu yaq suñu société soxna Fat dañu yaakaar ni mariage yi jigen nak moko mom jigen nak mo wara am ay waref tes na loolu moy indi problème yu bare bare
1: wala soxna Fat ma ngay jaajeufal ci question bi vraiment loolu moy erreur bi nak parce que buñu waxé jigen rek mo wara mo am waref goor moy recevoir goor moy recevoir kon bok buñu waxé yonent bi limu waxon ci sey jigen dang koy dekkal dekkoko ko dekké ko loolu lañu waxon loolu lañu wax loolu lañu jangal ñun ñep loolu lañu jang ta yag ko dégg mu yag rézon suñu nopi mais xam nga loolu tamit goor ñu légui jëfétuñ ko lu ci bari ci ñima ko saña wax ñu bari jëfétuñ loolu ndax bo jugé ci kër nga bolé jigen bolé goor ñu nekk seen kër wër lañuy dawal wala ñaari wër mu ne la ké day contribuer tam da ngay contribuer ké day contribuer lo fofu la seen histoire di commencé def na ben yow tam da nga wara def te lo gis waxtan la lo gis waxtan laaj parce que jigen ñi nak wax deug yalla jigenu Sénégal foot dañu bëgg seen bop xalé yi dañu bëgg seen bop bo leen pousser rek dañuy dem mais bu fekkante ne lo gis du waxtan da ngay ñew rek ne ko joxe na ben yow tam da nga wara joxe lolu tam di indi histoire parce que ñaari wañu way dencante buñu bëgge dara dañuy tok di waxtan di partager buñu bañe histoire dañuy tok di waxtan lo décidé da yow mi goor tok lak sa jabar deug yalla nga ne ko man de li la décidé ak li nga bëgg ñu def sa jabar tamit genné wo xamne man buma sañu ni ak ni lañuy def ngir xol duma gëna rafété mais tam lolu mo amatu legui mais ñom ñaar buñu dañ waxtan rek di diiso di xaccelu di dorodo yalla xamna ni kenn du len deg mais nak lolu mo amatu legui goru senegal tamit ñu ñima ko saña wax ñu ci bu xalé tam legui moy lolu
0: am solo la nak defena ne jigen ak lu mu meuna am Fatou yonam neeku ci kër gi lu mu ta def daf ko neex mu def ko parce que bañ la koy may neewon la pour mu ñeu participer yow ya ko wara yor bu amone 1 milliard diko fayeku di liggey di fayeku 1 milliard yow nga am di fayeku di fayeku 100000 francs sa 100000 francs yoy mom moko wara yor moko wara dundal mo wara doxal keureum mom 1 milliard am moko mom bu ko nexe mu liggey ko tal ko bu ko nexe mu liggey ko jox la ko bu ko nexe mu participer bu ko nexe mu na du participer tout c'est ya yor kar ko dayam ya yor lekam ya yor nanam sa yor nekku ci mom lamuy gagner ndax jigen ni tamit legui bu la xasse bo gi dañ lay dimbali bu la xasse bu beug lo am bo jappé même bu la ko da ngay japp dañ ci japp duñ la laaj dara waye bo bëgge nak exiger yoy problème da ci am niko Fatou waxe te def na ni nit ki goor ci bopam warta xelam warta dem sax di participer lo jigen te nak dafa bari goor ño xamni bari na ko ni ko Fatou waxe waxu ñom ñep parce que bu fekke ñep yam nañu rek am ko gedd ci ram dañuy waxa ñi nga xamni ñom loolu lañu dëkke moy manam jigen tax bo nekké situation wala say nga amulo sa jabar laaj da nga ko débrouiller te mo débrouiller dafa nek lo xamni bo xamul limi signifier mar day tali kon jigen goor moko wara yor buñ la koy may dañ la ko wax nga teye nga woddu nga sang nga dundal nga lek fajal lolu moy sa digeunte ak mom jigen dañuy wax ni amul sax droit di nampal dom di ngeen sekk dom di ngeen jur amul sax droit nampal ko bu ngeen jaar ci l'islam wax waye legui dafa na ni goor ni ñoo ngi utiliser l'islam ci seen côté lu mu leen neexé rek ci côté bobu lañu utiliser l'islam buñu xasse ba am jabar dal pour ñom kilifa lañu légui ñoo yilif ko jigen ki ñoy def li ñoo wara def le yoy yépp da fay indi ay problème yo xamné ci xex ak xulo lay mujj ci tass lay mujj waye faati li ngi ko waxé légui ci appartement yi dañu nek ci appartement ay gañanta da fay am xexo da fay am histoire da fay am parce que nak dañu gissul kenn ko xamné buñ né ciap am ko leni deet mba nga digg ko wax mu wolé né len deet parce que ñom ñaar dañuy wir kess amuñu kenn kenn ko xamné rek mëna na leen délossi lool tamit lu jara xaraat la
1: wa kay sama faatu ma sha Allah fi nga daanel rek fofu la yëkëté parce que bu fekkenté né yow da nga nekk ak sa borom kër ci biir appartement ngeen laalé fa kan mo leen di atté
0: kenn
1: dé yi mujju yi ngay gis ni ay xalé jigen ay xalé ndaw parce que légui kenn wëratul da ngay laal nit ki sax mu daanu dé dara mu nako ray ñu né jëkkeer jël ta fekk yow wërul donc buñu nekkon nak ay mag wala buñu dem disok ay mag kon bo ñëwé na diw kat sama jabaaj li yeeg li koku na né ah boko mu ñëw ma taaj leen yeen ñaan ñëpp wax ak yeen bala leneen di ci am donc bu boba fofu di ngeen am conscience ci yeen ñaan ñëpp di ngeen dégg li ñeen yedd waye li ku nekk da fay jëm fajal bopam goor da naan mako upp doole ta xam nga jigen amul laf amul amul katan amul doole lamiñam la yor lamiñam la yor yo nga yor sa doole donc ñum ñoo wara dawal yermande ñum ñoo wara dawal yerm goor da fa wara dawal yermande ci kanamu jigen ndax jigen moy yaay jigen mo lay jural sa njabot jigen moy lepp donc fokk ñu dawal yermande ci xalé yi ci xalé yu jigen yi te legui senegal mom moy lolu parce que da ngay jur sa dom xalé bi bu melé yenn melokan yi sax ñu ne ndayam
0: waaw
1: bu melé yenn melokan yi ñu ne ndayam koutume bobu mo nek senegal bu dom baxé ñu ne bay bu dom boné ñu ne nday ta xam nga kenn bëggul sa dom bon kenn bëggul sa dom bon yow da ngay yew 4h du matin dem outil lo jox sa njabot bala nga ñibi ci ci bir kër gi 8 goudi lay doon est ce xam nga xalé bi lu mu yendo te pourtant yang ko baye fofu ak papam mais ñom duñu sax tal xalé ya duñu tal xalé ya so waxé ana diw mu ne la gisumako fekk yow yaangi da daw yi lan nga koy jox kon bok yaan nañu yalla jappalé ci xalé yi yalla nañu yalla jappalé goor nañu delo ci sen xel xamni ñun luñu am ñom la luñu mën ñom la donc suñu wër way lañu wara doon ñom suñu wër way buñu jaxlé ñu gis ko xamni dinañu dëgeural tuuti mais yow bu fekké da nga ni sama yoon néw ci lu mu def baxna lu mu am baxna ta bu njabot gi magé nga ni sama doom lañ sama doom lo gis dafa am base ci souf moy base bi bu ko fe xalé bi mën la min xalé bi mëna di côté way papa li la bëgg wala papa li la mën nga koy conseiller di conseiller sa doom di wax ak mom wa xalé legui nak budé nangou nañ ku ci nangou conseil ñu conseil amna ño xamné tam nangou ñu conseil lolu moy problème bi amna xalé yu tam xamné nangou ñu conseil wa mais buñu bo nekké sa wajur ngay def naka sudu non sa wajur na la dédé du ni da nga wara top ci sa wajur limu wax wa mais nak xalé tam boko yarum joxoko mu lek joxoko mu nan bayiko ci mbedd mi bo waxé ben da na la fukk
0: non nak dañuy wax rek ko yor munoko yak olof daam nañ ko wax ko yor munoko yar dafa lo yekul am solo way def na ni bo deme ba magga ba am jëkkeer wala nga mëna tak jabar lo mag nday deg baye bi buñ fi nekké ñoo la jur ñoo la mag lañu xam xamoko fañu jaaro fa la sa nday mu ñoo sa baye xamoko kon nangul mu conseiller la nangul mu wax la ne la fi sa digënté ak jëkkeer fi ngay yam sa digënté ak sa jabar fi la wara yam sa digënté ak sa jabar li mo ci war ku nekk xam la la war bu ko défé problème yi day gëna wañé ko mënta ñak ndax néna amul benn sey bu amul problème bu ndaw bek bu xalé bek bes rek la waye lu ci nekk rek problème amna ca waye bu problème amé da ngeen nangu ñu conseiller len nangu ñu waxtaan ak yeen bu ko défé problème bi day gëna neex li jënt dina wañé ko bu ciow lu bari du am waye lima neex lay def li la neex nga def bu ko défé ciow li ni kur kenn du mëna li jënt sama fet tax rek ngeen mujjé ki wutul waat jabar ki wutul waat jëkkeer mo gis xalé jigéen tay ji ñi ñong ci ñaar ñetti jëkkeer légui sa dañ ko def bac sey bi tax and bi mën na tax fukki yoon ak joom ñett loolu mom sama yoon neeku ci naane loolu lu jara baye xel la def naane am ñaari jëkkeer am ñetti jëkkeer xeyna nak li ñuy wax rek ndogolu yalla loxo ma nga ca waye moytu dal sabab dal da cey bok muy di deglu seen wayjoore li ba ngeen di takante ñu yedd leen ngeen nango deglu goor ñi nañu yor jigeen ñi lu ci upp nak problème yi fofu lay génné parce que man damay wax né la jigeen bu la bëggé daf lay muñal lo muñal sa ñak muñal lepp di nga dem ba ci digg ba sa mo xamni yow mi moto goor wala nekko goor mu nang ko mu ñax bëgg na la kon nak problème yi ci bare ci goor ñi lay soxé ko mënu ñak nak am ci jigen parce que amna jigen yo xam tam dañu am seen caprice am seen bëgg am seen bañ am seen problème yu sew mën ta ñak ci jigen waye nak li ma doon dégg ben oustad diko wax nan sa jabar boko amé réwal ko jabar yaw ko dom yar ko kon defena ni rewal sa jabar bobu taxul sa jabar wara rew ba xamni xam ñak xamni yow yaay borom kërëm ak lo mëna te jigen dafa wara xamni dañ ko yilif dañ ko tak yilif ko amna borom kër waye yow mi tak sa jabar tamit na nga xamni ki ñu la jox du mbam du xar du ko tak ci gett nit la ñay ak nokkum ñu jox lako mo am ay bëgg bëggam am ay bañ bañam waye li ci lima ci bëgg rek ñu dugg ci soxna Fatou moy xalé yu goor yi buñ xasse ba tak ba duggal ci bekkër gi ba def 3 mois 2 mois seen bëti commencé nañ ko jël fenen té lool day indi problème
1: soxna Fatou ma sha Allah dugg nga ci sujet bu am solo parce que xalé jigéen itam ñu ci bëri lool moy seen déception parce que bo ñëw ak engagement bo ñëw fekk goor gi ngeen nek dawal ñaari wër wala wër bo ci gisé jikko bobu rek yow décourager la à 100% lool moy waral sen andu du yag parce que tam amna ño xamne dañu wex beut da ngay tak demba barki dembo nyaay ñep fété contane nga jik jadd koñ ta pourtant ya nga woti jigen ci sa bir keur ngay def naka sulu non ci bedd mi jigen nak loolu la mën ta digérer loolu la mën ta lu la yoro mom day jeex parce que nit ki tamit da nga yor sa jabar war ko defar ay mbokam nga xol tak salam aleikum wa alaikum salam nga bëgg taxaw di tax ni man fene di taxawal xagn ngay stable kagn ngay stable kagn ndax xale bu jigen bo wo di ko jox te yaang yo fa jabar ci bir keur gi li ngay joxe ci mbedd ma ñoo jox fa jabar mu defaral la bu baax ñen and yeen ñaar di xaccelo di dorolo sey bu ci gis jëkër ak jabar nek ben sey bobu day dem
0: wallahi
1: sey bobu day dem amul nebo ci seen bir bu la ci kenn nak sey bobu day dem mais bu la ci bo joxe ñaar dërum tourné na le bo waron joxe ñaar dërum joxe bo waron joxe juroom joxe ñaar dërum tourné na le ta diko sanni nak wala diko joxe nak jox lu non ku xale bu jigen bi dina décourager xolam dina jeex ndax amna ci xale yu taxam ni nak wax deug yalla sey rek lañu bëgg sey rek lañu bëgg mais nak xale yu goor tamit legui ñi mako sañe wax ñoo jël sey def ko ci sen gannaaw loxo bo waxe mu na dam bu mu ne ni rek wonda jigen ñang fi am pagay mais jigen ñang fi am pagay taxum na ngay def lu neex parce que dafa am lu la war ci sey dafa am lu ci war mais yow bu fekkante ne da ngay jël jigen sonal ko ba mu sonu wala nga dem di def ci mbedd ma wacc ki nga nekkal ci bir kër gi wax deug yalla nañ waxante deug nak xalé jigéen ta bëgg nañu sey dé mais xalé goor itam war nañ leena yedd bu baaxa baax parce que ñun suñu yaay dañ ñaan ñew ci kër dara do ko am amana mat la bo tudd sax do ko am pourtant dañ lay mur indi la té da ngay tok bobu lan moko waral parce que goor ngay fekk ci da la jox respect
0: deug la
1: le respect est réciproque koko jox respect dalay koy dello
0: deug la
1: parce que ci non la muñele won suñu papa yi tok ci respect parce que yow da ngay mag sax nga ne man sama yalla la am sax da wuy sa yalla la am te pourtant xali legui da ngay sey nga def fek lal armoire quoi lepp ni defaral nak lepp machine mais nak xali goor tamit ken raw len soxna Fatou ken raw len wax deug yalla man gis na ci ay cas am pagay ci ay badjenu gox dañuy xey suba tel di régler suba ba ngon jot ta dara du régler wu ndax bo waxe mu jaar fe genn fa leneul ci dafa mu bëgg dëcc ci bir kër gi da fekk du nonu sey nak waxtan la sey nak bu ko waxtan la lool ay mag jappu ñu ci tan mo koy téy xam mo koy téy soxna Fatou
0: kenn du ko mëna téy ta li nga wax rek légui xalé yi goor yi mom def na buñu xasse ba tak ba duggal ci bir kër gi dañ nan am nañu moy rek day mëna rek da nga jënd ji sa benn mbubu marché mbubu mi xew na jënd na ko duggal nak sama armoire tek nak fi légui damay wuti benen waaw bobu ñom dal fofu lañ ko japp dal ñom dal buñu xasse ba am dañ nan ki am na ko legi damay sét ko ké nek ci biti te li benn way waxon du mala maye sama dom ren at ñu mala wër bi mala ko maye wër bu del ci dina ñew sét wat wala ma woko mu sét sama xol ba mala koy jox na mu melon ak ba mala koy ba ma koy delo ci na mu mel ma xol bu ci tane bu fekke ni xol na kat neex na xol ma xamni yow mi kat ya la ma mënon sama njabot li nga mën moko raw waye bu fekke ni xol na ko mu mel na luñu wara touri dina xol ni man mi nama tey won sama dom ma la gën fuf man mi tey sama dom ba nga gis ko bëgg ko waye jigeen ni tey ji ko ci gis bu sey at soppé ko xana mu yor mën bopam nga xamni du sétane bopam dina mi ngi liggéey di defal bopam xaru ko goor te xalé jigeen da xaru ñu goor ci dara ci ñom yow defal sa bo yoré kër gi man sama fayé ko yoro sama bop ñom lool légui sa dañ koy wax bo man buma defal dara sax waye man buma defal luma defal sama bop te fekk na yow la nga am diko defal sa bop mom dafa la wara defal ba pare li waye ben waye wax barki demb ba ma jël ko neena de len may jigen ni xaliss del jek jek rek nga bette sa jabar envoyé ko xaliss xol day seddal day xol xolam day sedd te lool day yokku dund doomu adama mais xalé yi jigen ni ning ko waxe bëgg nañu sey xalé yi goor seen bop ñom ñoo wéx bëtt bëgg nañu buñu xolé fi tay xol sé suba dañ ñax ba sax jour ñu wax waawa lek sax jour mafé mom da ngay lay jënaliko mais jigen du mafé jigen du ciép jigen du xoñ jigen nit la ak nopam ami bëgg bëggam bëgg la bayyi dinni nit bëgg la nga ne ko bëgg na la mën la man yow la la yow la bëgg ah man de awma dara di xamna bu ma ma kaas mo 1 million la lay may nga ne ko dédé lo am rek indi mu am 300 000 francs 200 000 francs 500 000 francs nga indi kër way jël mën la dina la seyel nangul la nga tak ko yobbu ko sa kër muy muñ dakar ak limon amo sa am am bari wul mais il suffit que am am bi commencer dugg touti yaangi xol sa bëtt yaangi xol kenen ko tek sa bëtt yaangi xol sa dekkando bi yaangi xol ko nga bu ko liggey yaangi xol ko nga daan doxal daw jeeg ak dawati jeeg sa xel ni waaw mo sama ex la sama nangam nam te fekk ni il suffit que nga tak jabar newuñu la bu len tak ji ñaaral ndax mom def naan ay japp nañ ci rewum julit lañu japp nañ ko ci ay xéetu sayyidina muhammad lañu ñu lepp d'accord na sallallahu alayhi wasallam d'accord na bo bëggé wéren jigen nga gis ko bëgg ka dama tak def far tak sunu nga indi ci bir kër gi wala nga set ko ko dugal te def naan sa tak jaba di len bo di kër yok problème rek la waye bo takké do takko kenen do tak kenen da ngay wërti ndoxaan né amna benn jaba wërti ndoxaan suba ak tumba chaque jour ya nga ci set fo jadd bo doxane kaolak bu soir nga doxane tamba ginaaw suba nga doxane cedugu yow dekk bo beug ya nga telephone appel vidéo yi fu nek nga dugg fa di am ak sa jabar problème te lolu moy gëna andi problème xalé jigen ni mën na faatu mën nañu mën xir dé mën nañu mën nga jabar nañ jox leen jëri mais xam nga luñu mën tuñu mën manke de respect bi nga am nek appel vidéo nek di ay wa ayo am sa jabar mom may yo madam teduna madam dama ko faalé gisuma teudna yoy yep du jara xalat la fatu
1: lolu jara xalat la
2: parce que liñu nane bo wacce sa rak bu jigen bo wacce amé sa rak bu jigen yow muy goor fecc ko ci kër ga amna yo xamné bu go ëlle bu amé jëkër jëkër di ko def nonu parce que yow mëno yor sa jabar di def yu ñak fayda ci kanamam ba paré nga bëgg sa jabar respecté la wala nga bëgg mu tok seyel la amna ñu bari duñ ko nango parce que bo yoré sa jabar ci bir kër da nga ko wara jox respect jox ko cër nit jigen mën na muñ lu ne ba mu def ñak respect ñak rek ci bir kër jigen mënu ko muñ ndax budul dara nga sooralé demba neexon nak mak moma and tak dang ko wara respecté waye légui nak lolu amatu luma neex lay def xalé bu jigen bi kat bëgg na ko ci bir koñ bi luma neex lay def sa jikko sa jabar diko gis te du mëna wax so waxé ñu la muñ muñ ba kañ am na yo xamné du respect wax nañ waxanté dëgg am na yo xamné du respect bokul ci respect yow sa bop yow da ngay yablu sa bop te da ko xam da ngay ñak sa bop fayda nit ki nak bu sa dignité jéxé defato dara dignité moy nit do dignité jéxé defato dara parce que da nga yakane ku jigen ko ko sék sa bop nga koy def parce que ëllë kër go fëgg ñu ne ki gëmul dara ki kat gëmul dara ki nga xamné lu ko neex lay def jabaram lu ko neex lay def lu gëmul dara nit ki da nga koy jox cër nit ki bo lañ andé da nga koy jox cër muy metti nga jox ko cër muy naxari nga jox ko cër muy neex nga jox ko cër wa cër bobu nak boko xasse ba dindi seen digënté ah bu yottam bu yottu ñu jox la cër parce que cër boko joxul kenn du la ko jox wa le respect et réciproque tuba bako wax nit da nga koy bëgg sagal ko nit jigen boko bëgge da nga koy bëgg sagal ko te gis nga yalla nañu yalla defal jamm defal ñu sutura yalla jappalé ñu bu baax may ñu katan may ñu xolu muñ waye jigen ni légui billahi walay ku wax ak ku waxu ñepp sonu parce que li ñi daj ñom rek ñoko xam te do ko mëna wax genn di wax wala nga genn ko di ñax tu fen dang koy muñ lo yalla dang koy muñ lo yalla soxna fatou jigen ñu sonu nañ
0: deug la waye man damay wax de xalé yi man dama nan duma muñ lo ben xalé fatou goor da daf la yor mënu la yor delu sa kare wayjur nga dem togg set ko lo mëna yor parce que choona rek la lay dikke lan moko yi lan fan ngay mujjé am ci ben dom am ci ñaari dom lu fa tok fa ñu nan la muñal muñ ñak pexé mo gëna bon ci muñi muñu ñak ah dama koy muñ rek yalla baax dama koy muñ rek parce que awma pexé dama koy muñ parce que awma fuma jëm dama koy muñ nak amna ci ay dom doto sey ba ca war bu ko defé sa njabot rek ñoy son bu koy bo liggé ñu ni wa na mu sey la motax ay domam melni fekk na ñak pexé mo taxon nga tok wala son wala njabot ga taxon nga tok ku te goor da bu la mën ta yox man dal muñ lotuma ben xal xalé sa ñoo nangoo ku leen wax muñal ben xalé la deg mëna man ku mako muñoo ma door la xel kon nak aya faat dam lay baye rek nga taggo tok auditeur yi
2: ah sonu fat may contane nak lu bare bare ci émission fi nga danelé nak fofu lay jëm parce que xalé légui xalé légui imaginer nga dugg ci sey même pas 1 mois wala 2 mois nga am problème nak sa jëkër nga dem ñu la muñu légui da nga nar muñ ñaata at xam ñaata at nga nar muñ ci lolu yow salam aleikum wa alaikum salam ñu la seyil lay contane statut ñu yëkëti fa ben baram amna jëkër ñepp contane du mat wër ngeen jotté ñu ñëla muñu ba kañ
0: xam
2: ba kañ ngey muñ ba kañ tan mo muñ jël sa doom lolu bo ñëwé yedd légui mu dem togaat ñaari fan muñu wat ñu la nga dem muñ ba kañ yalla nañu yalla jappalé nak yalla nañu yalla jappalé ci njabot gi yalla nañu yalla jappalé ci njabot gi sonna faatu contane na bu baaxa baax ci émission bi vraiment contane na ndax émission yéta la ma sha Allah té yalla nako auditeur yi déggé mu am jëriñ ci ñom lepp luñ ci joom rek xamal nañ ci ñun la mais défar rek moñu taxaju défar rek moñu taxaju di contane bu baaxa baax ci wa RTS parce que sen programme yépp am solo ma sha Allah ma dama koy suivre du matin au soir mom lay japp ma sha Allah di contane baax nak sa émission bi dama koy déglu tout temps mais wax dëgg yalla jëriñ dong la ci gis jëriñ dong la ci gis di gëreum ñëpp nak soxna Fatou ma ngi lay gëreum bu baaxa baax yalla na la yalla katanal yalla doolel la ma sha Allah ba nga yeggale leen parce que ñu bari ñu koy xaar diko deglu
0: amen merci beaucoup loolu lañu neen indi loolu tay di am contentement bu baax ci yow di la ñaanal yalla ñaan gi yalla na fi yalla boole lepp lu fi baax rek ñu xamni ay doomo lu ñu xamni yalla la lu ci baax tam ñu xamni ay doomo adam rek ñoo togal di wax jere ngeen jëf ba benen yoon ci benen tem jere ngeen jëf